Awurade Nyankopɔn tumi no ekura yɛn ne tumi no ɛda adi abere nyinaa abere biara okura yɛn onya yɛn ma yɛtamfo da sɛdeɛ wanya ɔhema Esther hema ne jufoɔ anhyɛ Mordekai ansa no Awurade nya wo nhyɛ wo tamfo nsa da